Sanchani. Yafunu a emwa tunu ebue. Onyankopo amu abani bi afu nasu sesia. Mese jiwa yarisa. Jiwa wari. Akwentu opinu no ebue. Entuma samna ayade no nyame wa siesie sabri. A uba no onu wati. Mese unni anu. Obati nasi. Mese wa yire ni bati nasi ukunu onu. Bastard, broke I am a Miami. Sana, trust, I'm the set.

David ba na yesu bi sa won sa mo ji ni se metu mi aye we yi awu bu an se ha ni owure ya ji ji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de kan won ni chira won sa se ni abuje di at

0: context ni ni enti yenyama ni ngumu za nafe na yeye bra
1: bacho
0: yanu ah bra yanu kwa meti me defend
1: sa
0: next week yanu me defend
1: 3-2 3-2 ni ya day.